0: Oras natin sa buong Pilipinas. It's 8:23 in the morning. Ohayo gozaimasu minasan, watashi wa kurizu minasan, paitas, and welcome to Dream High 104.7 Dream Radio. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, besties. Or should I say, rise and shine. No need to pretend we're fully awake. Kind of Monday morning. Gising na ba ang mga marites natin dyan? Mga notifications natin? Huwag muna tayo mag-cellphone-cellphone dahil kailangan muna nating gumi-os dahil today is Monday. And ang iba ay nakatunga nga na habang iniisip kung bakit ang bilis matapos ng weekend. I know, right? This is your ate DJ Senpai at kayo ay nakatutok sa Dream High on 104.7 Dream Radio. Samahan niyo ako from Monday to Friday 8 a.m. to 12 noon para sa kape, kwentuhan at ang balitang gising na gising ka dapat, kasi kung hindi, may iwan ka ng trend ng buhay. Ready naman kayo? Let's go! National news and politics, drama, election at hugot ang taon. BARMM, First Parliamentary Elections, Historic Day. Aba, bukas na. Or bukas na ang mga polling centers sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao, or BARMM, para sa kanilang kauna-unahang parliamentary elections. May special non-working holiday dyan, mga besties. Kaya may mga konting kaba at init nga lang dahil may ulat ng gunshots at maliliit na pagsabog sa Cotabato City kagabi. Pero handa raw ang PNP at COMELEC to keep things in check. Marcos versus Sara Duterte saga. Oh no! No one anywhere ng unit team. Oh no! The never-ending season. While in India, President Bamboo Marcos dropped a major hugot line. You cannot force anyone to love you. Matapos sabihin na feel siya, siya ang main target ng galit ni VP Sara Duterte. Samantala, tuloy-tuloy ang impeachment trial ni VP Sara ngayong araw habang pinagdedebatehan pa rin kung ano ba talaga ang vote threshold needed for conviction. Yikes! Parang relasyon yung dalawa, magulo at walang closure. Block and block, block and block, block and block. Manibela transport strike and oil price hike. Ay nako, pikit mata na naman. Nasa pitaka na ganun siya ng ang Manibela ng transport strike ngayong Lunes dahil sa taas presyo ng crude oil, grabe. Tapos may bago pang oil price hike na paparating bukas. Gasolina up to 2 pesos to 4 pesos. Diesel by 3 pesos to 5 pesos per liter. Ah, sige, lakarin na lang natin ang buong kalsada. Baka sakaling pumayat pa tayo. Istralaban na lang natin yan. PBBM's flood solution. Hukay-hukay tayo. Sagot daw ni BBM sa matinding baha, okay? Maghuhukay ng mga underground cisterns o water basins. Nako, lulubog. Parehas yung nangyayari ngayon sa ibang bansa. Kakahukay nila para mawala ng baha. Things happen and then nagkakaroon ng mga holes yung mga kalsada. Tapos lumulubog yung buong city o buong lugar eh. That is not a good idea anyway. Hanggang sa paanan ng Sierra Madre para saluhin ng tubig. No! Bakit yung ginagawa to? What if magtanim kayo ng puno? Ha? What if wala na kayong ginagawang kung ano-anong pagmimina, di ba? Ang galing ng plano nyo. International news, Paris comeback at Middle East tensions. Tumako tayo sa international para di tayo ma-high blood. Celine Dion's iconic return, the queen is back. Gumawa nang iisa si Celine Dion sa Paris stage sa kanyang matagal nang inaabang ang pagbabalik performance. Kinilig ang buong mundo habang tayo dito pinipilit bumangon sa kama kahit puyat sa TikTok charat. Oil surges and US train tensions. Aba, minsan tumaas ang presyo ng langis globally dahil sa muling pag-init ng tensions sa Middle East at US Iran relations. Feeling ko parang sinasadya nyo na lang to. No? Sinasadya nyo lang. Kunwari, nag-aaway kayo. Connecta kaya. So, dagdag pasahin natin ngayon. Opo, unfortunately, global ang epekto ng away nila. Pero local ang sakit sa dibdib natin. Seafarers and global updates. Pinauwi na ang labi ng dalawang Pilipinong seafarers na nasawi sa Strait of Hormuz incident. Ang daming damay. Nakakaloka. Tumaka tayo sa weather and high blood na naman tayo sa international. Weather update, payong o pamaypay. The vibe, maulan-ulan at may thunderstorms dahil sa easterlies at monsoon break. Tapos, ramdam na rin ang unti-unting pagbabago habang papalapit ang amihan at El Nino effects. tip ko, magdala kayo ng payong hindi para sa ulan kundi para pagtakpan ng mukha mo kapag nakita mong ex mo o mga utang mo ngayong Lunes. Charessa, dari balita, pagdala kita ng umbrella, Ella M, moisturize ourselves, take care of ourselves, kay amo na talaga taton mahihimo yan eh, because people out there are not listening. They are not listening to take care of the environment and the nature, everything. Sige na nilulat AI, charas. Para sa sports at showbiz, mamaya na yan. And susunod ay ang ating daily horoscope. What is our zodiac sign? Tutukan, ito lamang yan sa series Best FM Station 104.7 Dream Radio.
1: Sika!
0: This is Rat at DJ Senpai. Oras natin is 8:28 a.m. We'll be back.

0: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha late.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: The Municipality of Haro Leyte through Mayor Jassy Tanyala proudly presents the 175th Haro Town Fiesta Celebration Mayor's Night 2026 on September 20, Sunday, 5 p.m. at Real Street along Haro Municipal Hall. Enjoy live performances from the U-Dynamics, Greenpeace, and Crack Thy Sound. And for the main act, get ready for the hitmakers behind Hanggang Kailan and Heaven Knows, Orange and Lemon.

0: sign. Sana ako gustong-gustong masolo. Welcome back to Dream High with your ads at DJ Senpai. Narito na tayo sa ating segment na Dijulo. Ay, Dijulo. Wala pa lang Dijulo ngayon. Ay, meron. Mamaya pa. Excited masyado. Horoscope muna tayo, be. Kasi umaga ngayon. Kailangan nating malaman kung ano ang ating mga tatahaking landas para maiwasan. Teresa. September 14. Aba, aba. Bilis ng oras. Ang bilis ng araw. May sahab na naman sila. Sana all. Virgo. Gusto. 23 to September 23. Ang kaunting suliranin sa minamahal ay huwag dadalhin hanggang sa trabaho. Isang lihim ang matutuklasan mo. Iwasan ang alitan at baka humantong pa sa tampuhan. Huwag pilitin ang sarili kung mayroong alinlangan. Lucky numbers and color for today ang 11, 29, 39, 41 and brown. Libra, September 24 to October 23. May bagong alok na trabaho. Anumang bagay na dapat pagdesisyonan, pag-isipan mo ng mabuti. Lucky numbers and color for today ang 17, 26, 30, 42 and blue. Scorpio, October 24 to November 22. Ang paglilibang ay magdudulot ng kaligayahan. Pero iwasan ang labis na paggagastos. Lucky numbers and color for today ang 22, 39, 40, 42 and aqua blue. Sagittarius, November 23 to December 21. May pagkakataon na mabalikan sa isip ang mga nakalipas na nagsilbing aral. Huwag na itong ulitin pa. Lucky numbers and color for today ang 15, 30, 40, 41 and neon green. Capricorn, December 22 to January 19, maganda ang isip para tapusin ang trabaho. Isang tawag mula sa mahal ang magkakadaragdag ng kaligayahan sa'yo. Lucky numbers and color for today ang 20, 25, 33, 34 and green. Next up, Aquarius, January 20 to February 18, pairalin mo ang pagkamahinahon at pag-unawa. Dahil magiging malapit ka sa mga taong pikon ngayon. Hala, lucky numbers and color for today ang 9, 14, 32, 33 and red. Next up, Pisces, February 19 to March 20, maaliwalas at makulay ang iyong pag-ibig. Oh, makul! Ay! Sana all. Umiwas lamang sa mga chismosa at pakialamera para hindi magulo. Lucky numbers and color for today, 6, 19, 25, 37, sky blue, Aries, March 21 to April 19. Maganda ang palatandaan tungkol sa pag-ibig kung isang libra ang makakakilala ngayon. Magkakaroon ka ng relasyon, hala ka! Lucky numbers and color for today ang 11, 12, 33, 40 and red. Taurus, April 20 to May 20, tanggapin ang pagkakamali. Mahalaga ang magtiyaga. Mapapalipas ang kaguluhan ng isip sa paglilibang. Lucky numbers and color for today ang 2, 17, 23, 40 and orange. Gemini, May 21 to June 21. Madaling pakitunguhan ng mga kamag-anak at mga kaibigan. Wala, magpapatibay ng relasyon sa tahanan. Lucky numbers and color for today ang 13, 22, 35, 39 and indigo. Cancer, June 22 to July 22. Taglay mo ang pamihirang talas ng isip na bagay gamitin sa pagsasaliksik. Hoba, detective. Lucky numbers and color for the day, 8, 24, 34, 38, and G. Green. Last but not least, Leo, July 23 to August 22, taglay ang sigla pero madaling mapipikon. Ang mapagpasensya para mapalayo sa gulo, kailangan mo ngayon. Lucky numbers and color for the day, 18, 27, 36, 40, and yellow. Oras natin is 9:05. That's it for our Dream Horoscope for today. Susunod ang ating sports and showbiz. Dito lang yan sa Dream High 104.7 Dream Radio, City's best FM station.
1: Sikat!

0: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: Oras natin, it's 9:28 a.m. Minasan, welcome back to Dream High with your ate DJ Senpai. Only here sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. At narito na tayo sa ating segment na Sports and Showbiz Buzz. So minasan, unahin natin ang ating sports sa Gilas NCAA at Carlos Yulo. Gilas Pilipinas versus China. Big game. Gilas Pilipinas is gunning for a quarter-final spot sa Asian Games sa Nagoya, Japan. Laban sila kontra sa unbeaten China ngayong 1 p.m. 12 noon Manila time. Dasal natin to, mga Cavs, sa NCAA Season 102 Opens. Nag-open na po ang NCAA Season 102 sa MOX or MOA Arena na may matching performance mula sa Sanbeda Dance Troupe na may Bruno Mars feels pa. Letran also grabbed an early win over Perpetual Carlos Yulo Family Matters. Nag-trending ulit si Caloy Yulo patapos na mabasa ang balitang prefer daw niyang hindi imbitahan ang kanyang mga magulang sa future wedding nila ni Chloe San Jose. Family reunion is typing pero cancelled. Showbiz breakups, OPM and Oscars. Josh Mojica denies cheating on Bianca Mendoza. Nag-issue ng statement si Josh Mojica. Yung Garfield Bulacan Milk Tea Guy, wait. Ay, bukas paalad na entrepreneur pala. Denying na nag-cheat siya kay Bianca Mendoza saying I ended our relationship properly. Sige nga, paano ba ang proper breakup sa panahon ngayon? Season ba or memo? Charas! Anyway, PH Oscar entry. Ang pelikulang Pilipino, ang opisyal na napili bilang entry ng Pilipinas para sa 2027. O, Filipiniana pala na movie. Para sa 2027 Oscars, malay natin, red carpet na naman tayo dyan. Sheesh! 17's Hoshi! Get well soon, Hoshi ng 17. Nasa sa ilalim ngayon sa surgery matapos magkaroon ng complete ACL tear. Karats, mag-iingat kayo at iiyak tayo rin sa bay-sabay. Charis! At dyan nagtatapos ang ating mga bilis, ang palitan at kwentuhan ngayong Lunes ng umaga. Tandaan nyo ha. Kahit gano'ng kabigat ang traffic, pamasahe, drama sa gobyerno at buhay natin, kaya natin to. Isipin mo na lang, Monday pa lang to, meaning 4 days pa bago mag-Friday ulit. Charas! Kaya natin itetsu ang oras natin. It's 9:30 a.m. We'll be back for more, so keep it locked in. Only here's the city's best FM station, 104.7 Dream Radio.
1: Sikat!

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: welcome back to Dream High. Oras natin is 9:54 a.m. na. And syempre, meron tayong segment today. Ang tawag dyan ay Did You Law? Okay, so dahil sa meron tayong bisita ngayon, huwag muna tayo mag-Did You Law. Unahin muna natin na introduce ang ating bisita. So, magpapakilala lang muna siya ng konting-konte. Tapos mamaya na natin siya i-interview ng bonggang-bongga. Okay ba yan? So, minsan I have right here ang ating visitor, ang isa sa ating mga very, very, very best local musicians here in Tacloban. Pakilala ka muna dyan, Zilda.
1: Karaya at isa po akong indie singer-songwriter at idol ko po si Zild.
0: Yes! Si Zach Tabudlo, idol mo rin. Dami mong pangalan. Inisip talaga ng mama mo yan. Kung hindi Zild, si Zach. Ayan. So, interview natin siya maya-maya lang minsan. Kaya don't go away. Dahil we'll be back for more only here sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Oras natin is 9:55 a.m. We'll be live on Facebook. Stay tuned.

0: Oras natin sa buong Pilipinas. It's 10:19 a.m. in the sun. Welcome back to Dream High on 104.7 Dream Radio. At narito na tayo sa ating segment na Unmute Season 4. Wala mo ng plus horror dahil meron tayong bisita today. And I want you guys to have your all ears kayo guys. Kasi magpapakilala siya ulit para sa mga hindi nakahabol kanina. Go ahead.
1: Hello po, ako ba si Zildjian Zakaria at isa po akong indie singer-songwriter at may kanta ko sa Spotify, it's called Halfway to Say Goodbye and idol ko po ulit si Zild.
0: Yes, idol niya si Zild. Welcome. Ayan, welcome Zildjian.
1: Hello po.
0: Yes. So, unang-una sa lahat, kumustahin muna kita. How are you?
1: Okay lang naman po. Okay, actually, lang. Kakatapos lang po ng gig ko kay Lijan last.
0: Yes! Congratulations, Moody Music. Ayan. And also, I have a question here. Curious question. Zildjian or Zild, paano mo i-describe ang music style mo sa mga taong first time kang maririnig? Para bang iced coffee na matamis o black coffee na pinaparealize sa'yo na hindi ka na pwedeng mapuya? Charas! Go ahead.
1: Siguro ano po, white coffee po.
0: White coffee, 3-in-1, charas. Naribalitaw. White coffee, why? Bakit white coffee?
1: Kasi ano,
0: May creamer.
1: May creamer.
0: Yes, medyo ano siya, medyo soft at hindi siya masyadong matapang, di ba? Alright, nakaka-relax, ganon. Kung ang genre ng buhay mo ngayon ay isang OPM track, anong kanta yun?
1: Ano kaya magandang mga kilala kong mga OPM track? Let's say, Balisong.
0: Balisong, hoy! Talaga. Wait guys, if you haven't heard that song, go ahead and check it out. Ayan. And also, eto pa, paano ba nagsimula ang lahat? Ibig sabihin, nung araw na kinuha mo yung gitara or microphone, Zild, o kung ano man, ano yung moment na nasabi mo na, hala, mukhang magiging musician pala ako? And what age, at what age yun? And what moment?
1: Nag-umpisa ako nung 16 years old kasi nung 16 years old ako, meron akong classmate at yung classmate ko inaagawan ako ng crush ko. Tapos marunong siya maggitara doon at ako naman hindi.
0: And, oh wow.
1: And doon naman syempre dinala ko yung gitara ko sa school and then ayun, kahit hindi ako marunong mag-gitara, trinay ko na i-impress siya. Mm-hmm. Pumupunta ako sa kabilang section para mag-gitara. Tsaka, anong chords?
0: anong edad ka dito?
1: 16 years old po. I was grade 10 at that time.
0: Wow!
1: And then, ewan ko lang. Basta natutunan
0: ako. Malandi na! Charot. Ayan. So, yun yung ano, yun yung crush mo pala yung nakapag-inspire sa'yo, ganon.
1: Hindi naman totally. Hindi naman. Pero natutunan lang ako mag-gitara dahil gusto ko lang din naman yung music ever since nung bata pa ako.
0: Oh, that's nice. That's good to know. And then, yung naaalala mo ba yung pinaka-first gig mo? Like, pinaka-first time na nag-perform ka without the pay, ha? Without the pay.
1: Without the pay. Pinaka-first time ko na nag-play ako is nung nabubuo pa yung banda namin na 3-day cycle kasi nag-disband kami sa Dolores Eastern Summer which is nabuo na lang ng mga solo artist ako and si Javier Abelia yung kumanta ng I Told the Stars About You and then Alistair Zosa. Ayun, yung first time namin is doon sa Boulevard at ayun, masaya naman pero okay lang.
0: Okay lang. At least, ano, there's a reason for everything that's happening naman eh. Alam mo yan? Marami tayo ditong questions pa for our guest. So, go ahead and stay tuned only here sa Series Best FM Station 104.7 Dream Radio. Abangan, natutukan mamaya pa yan. 10:23 na po ng umaga and we will be back.

0: Oras natin is 10:43 a.m. Welcome back, Minasan, sa ating programang Dream High. Segment natin Unmute. And of course, kasama pa rin natin ang ating guest na si Zeal Jean Zachariah. Hi!
1: Hello po!
0: Yes! And of course, meron tayong pahabol ng mga tanong sa kanya. These questions are local related questions. Bilang taga-Tacloban, Zeal, ano ang vibe ng local music scene dyan ngayon? Ano ang pinaka-struggle? At ano ang pinaka-best part?
2: Ang struggle ko lang sa music dito sa Tacloban is kailangan marami kang connections, and feel ko dito kasi sa Tacloban hindi mainstream yung OPM. Mm-hmm. So you have to, instead of finding gigs, you have to promote it yourself on any social media so that mag-increase yung listeners ng kanta. And yung best part naman dito is magkaroon ng ibang connections to other mga tao, katulad ng nakasabay ko sa gig si Kuya Lijan.
0: Or shout out Lijan. Nag-guest din dito last time. Gora. And
2: ayun lang po.
0: Okay. Yung best part, yun yung mga ano mo, is yung mga nagkakaroon ka ng parang human connection and ang mga sinisiring pa, network.
2: Yes!
0: Okay, sino-sino o ano-ano ang mga main influences mo sa music?
2: Yung pinaka-main influences ko talaga sa music is si Unique Salonga and
0: Unique.
2: Si Zild.
0: Zild, kasi obviously.
2: Idol ko talaga sila. And then yung, pero yung type of, yung pagsusulat ko ng kanta is kagaya talaga ni Unique.
0: Unique.
2: And then yung singing style, si Unique talaga. Kasi idol ko siya.
0: Ayan. So, yun yung ano, yung tipong kapag naririnig mo, masasabi na, ah, kaya pala ganito yung tunog mo kasi ganito yung idol mo, ganon.
2: Yes po.
0: Okay. Pero alright. Pero meron ka lang karugaringon na taste, taliwat.
2: Yes po.
0: Okay, Gora. Ngayon, saan ka humuhugot ng inspiration kapag nagsusulat ka ng kanta? Tulad, magbigay ka ng isang title ng kanta and then tell us what was the inspiration behind it.
2: So, I have this upcoming song which is featured si Kuya Yves Villamor. You can follow him on Spotify. We're still working on the ano
0: title,
2: the project.
0: Akala ko title. Ano yung title?
2: It's called Pasensya Na.
0: Pasensya Na.
2: Sinulat ko to dahil sa pagpapasensya ko, kung dahil minsan naka-question ko, naging enough ba ako sa kanya?
0: Oh my God! Oh my God! Ang hugot! Ano all? Tapos,
2: ayun, minsan, ang random lang kasi kagabi lang, naisip ko magsulat ng kanta. Mm-hmm. Which is, ayun, nasulat ko po yung Pasensya Na, and then, ayun, kaya Pasensya Na kasi I was thinking about the past, na sana if may babalik, kung may babalik ko lang,
0: you could have done better.
2: Yes po.
0: Something like that. Okay, it doesn't have to be love. No, it doesn't have to be love related. It can be anything. Diba?
2: Yes.
0: Alright, so meron tayong last question for this segment, for this time. Ano? Anong song mo ang pinaka-favorite mo? Tapos, alin naman yung song na halos magsisi ka

0: I love you.
1: That song was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: That song was Naiilang by Lee John. Yeah, and proud local here. Minasan oras natin is 11:16 a.m. And of course, we're back sa Unmute on Dream High 104.7 Dream Radio. Kasama pa rin natin ang ating guest na si Zeal John Zachariah.
1: Hello again.
0: Hi. And of course, mamaya, meron tayong ipapakilalang bisita. So, chill lang muna tayo. Meron muna tayong katanungan. Of course, tanungin muna natin itong si Zild kasi very curious tayo. Kung bibigyan ka ng chance makipag-collab sa kahit kaninong OPM artist dead or alive, sino yon and bakit?
1: Sino kaya? Dead or alive? Mm-hmm. Siguro si John Lennon.
0: John Lennon? Why? Why John Lennon?
1: Kasi before ako naging fan ni Unique, naging fan muna ako ng The Beatles.
0: Halata masyado. Very obvious. Go!
1: At yung singing style din ni Unique at ng nila John Lennon is parehas. So,
0: kasi yeah, idol ni Unique yung The Beatles.
1: The Beatles. Pero if meron naman nabubuhay, siguro si Unique. Kasi gusto, idol ko siya kasi yung the way magsulat siya tapos yung uniqueness ng pag-deliver niya ng kanta is paano yun kaya? Kahit ako na pina-personalize ko yung kay Unique, ang hirap pa rin. Kasi paano na nagagawa yung thinny type na ano na vocals na hindi nagagaya ng iba. So ayun, si Unique Salonga. At saka yung mga songs ko din ng mga upcoming is katunog talaga ni Unique Salonga.
0: Ano yung, ito ha, fun fact, nag-uusap kasi kami kanina. Fun fact about Zild is he is actually a metalhead. What's your favorite metal band?
1: My favorite metal band is Megadeth.
0: OMG! Very shocking! Magandang ano to, magandang trivia yan, guys. Kasi, ano, don't judge the book by its cover. Doesn't mean na kapag ganito yung genre nila na pinapatugtog, di mo alam. You don't know. Oh, di ba? Alright, so, Zild, saan ka humuhugot ng inspirasyon kapag nagsusulat ka ng kanta?
1: So, ayun, magandang tanong. Siyempre dahil sa sinulat ko na Letters for Frida, doon ako humugot ng kanta. Doon ako humugot ng inspirasyon na sumulat ng kanta.
0: Kanino?
1: Sa
0: mga letters mo. Ay, may totoo talaga na may mga letters ka.
1: Totoo talaga si Frida.
0: Totoo na may mga love letters ka para sa kanya.
1: Totoo.
0: So, doon mo hinugot yung mga lyrics mo mula doon sa mga letters na yan.
1: Yes po. At saka, alam na,
0: I thought it was a metaphorical, like your songs are letters to
1: alam
0: me.
1: Alam niyo po na, I have a project na 100 letters for Dear Frida and then, pero yung nare-release ko pa lang is dalawa pa lang, so I have 98 more.
0: Oh my God, looking forward.
1: Sana nga.
0: Kasi kayanin mo, be!
1: Kayanin talaga po.
0: Kailangan mong kayanin niya. Bata ka pa naman, no? Ano, how old are you ngayon?
1: I am already 19 years old.
0: Oh, already? Maka-already ka?
1: I am 19 years old.
0: Pa lang. Oh, so marami ka pang time.
1: Yes,
0: there's
1: po.
0: So much time. There's so much to look forward to, guys, sa mga age bracket nyo. And I'm so proud na ganito pa lang na age bracket nyo is you already have platforms or people or connection na kailangan nyo. Because back in our days, it was very hard for us. Kasi, asa nagbabanda kami, na-discover na lang siguro kami nung meron lang sa amin nanalo noon. Nanalo kami ng isang band competition. Doon na lang kami na-discover. Pero it was very hard because social media was not ano pa nung panahon namin. So very, you guys are very lucky. You have Spotify, you have Dream Radio, you have other stations, you have what you call that? Social media. So yes, lucky pa rin kayo because you already have your branding. Yan. So very thankful ako sa mga youth ngayon na they are very expressive, diba? And speaking of, Zild, ano ang mensahe mo para sa mga kabataan nating taga Leyte at sa mga aspiring musicians na natatakot pang i-pursue ang pangarap nila?
1: Ayun, so recently nakatanggap ako ng chat mula sa isang di ko kilala. Tinatanong ako, "Kuya, paano ba makapag-release ng song at paano ba maging singer-songwriter?" Ako, based on my experience, hindi lang pala na gagawa ka ng music at magre-release ka ng music. Akala ko after noon is okay na, pero hindi pala. Nakaka-burn out, lalo na kapag independent ka, wala kang label. Sobrang nakaka-burn out lalo na sa pag-produce ng kanta at saka pag-market ng kanta, pag-promote, and then pag-hanap ng mga gigs outside.
0: So ano yung masasabihin mo sa kanila?
1: Ang masasabi ko,
0: nakaka-repress na masasabihin mo sa kanila.
1: Masasabi ko sa kanila, don't stop. Don't give up.
0: Okay.
1: Don't give up until hindi mo nasasabi sa nung child ano mo na andito na pala ako.
0: Child self mo or ano tawag dyan, yung younger you.
1: Hindi mo nasasatisfy, hindi mo na, I'm so proud of you, kuya.
0: Yes! Ayan! So maraming salamat, Zild! Maya-maya lang mga kasama na natin ang ating surprise guest. So stay tuned lang dito sa 104.7 Dream Radio. Oras natin, it's 11:22 a.m. na. Don't go anywhere. We will be back.

0: Oras natin sa buong Pilipinas. It's 11:47 a.m. na minus sign. Welcome back to Dream High with your ate, DJ Senpai. This is Unmute Season 4. Ayan, minus sign. So, meron tayong kasama ngayon. Introduce muna natin ang ating surprise guest. Walang iba kundi si Louise M. Palakpakan. Ito yung mic. Ayan. Halika, Louise M. Ayan, dito si Louise M. Louise M, introduce yourself. Ayan. Hi, Louise. Kumusta, Louise? Yes. Ayan, si Louise M po ang kumanta ng song na LAB or Lab, Liham, and of course, The Rain. Ayan. So, Louise M, mayroon akong question sa'yo na actually, tinanong ko na to sa ating featured guest today. Pero dahil special guest ka, ikaw surprise guest ka, may itatanong ako sa'yo. Ano ang message mo para sa mga kababayan nating taga Leyte at sa mga aspiring musicians na natatakot pang i-pursue ang pangarap nila?
1: Great question. Ang message ko lang sa kanila ay ituloy nyo lang kahit para sa iyo na walang naniniwala,

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha later.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: The Municipality of Haro Leyte through Mayor Jassy Tanyala proudly presents the 175th Haro Town Fiesta Celebration Mayor's Night 2026 on September 20, Sunday, 5 p.m. at Real Street along Haro Municipal Hall. Enjoy live performances from the U-Dynamics, Greenpeace, and Crack Thy Sound. And for the main act, get ready for the hitmakers behind Hanggang Kailan and Heaven Knows, Orange and Lemon.

0: Jepoy's Grill and Restaurant at the City Center Park, Real Street, Sagahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Pinoy favorites.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

0: Dream Radio Time. It is now 3:23.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Philippine Standard Time. It is now 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Inaprubahan ng Senado sa ikatlong pagbasa sa botong 13, 5 at 0 ang Senate Bill number 2387 na magtatakda sa limang taong termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan or SK. Dahil sa naturang padukan ng batas na inihain ni Senator Francis Cheese Escudero, magkakaroon ng bagong electoral cycle at magresulta ito sa pagpapaliban ng nakatakda sa ng barangay at sangguniang kabataan elections or BSKE sa November 2026 patungong November 2028. Ayon kay Escudero, layunin ng panukala na magkaroon ng mas tiyak at maayos na sistema sa lokal na pamamahala upang maiwasan ang paulit-ulit ng pagpapaliban ng halalan tuwing nagkakasabay ito sa pambansang botohan. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

104.7 Dream Radio, sikat 518, that's for Philippine Standard Time. This is Dream Jams and welcome sa ating second hour stretch of the program. Sa mga nag-aantay ng Today in History and Blast from the Past, we'll be doing that in within the hour. Okay, so abangan po ninyo yan. And right now, let's do our Dream Buzz for today. Trending na mga balita online at mga headliners. That's right. Update tayo sa VP Sara on trial. Impeachment trial of Vice President Sara Duterte. It's day 24 na today. September 14, 2026. Day 24. Hindi pa nga nakakaisang buwan, no? 30 days. Parang ang dami nang nangyari. Alright. Here we go. Buzz number one. Tayo. Buzz number one. Prepare ko lang itong bed music ko. Okay. Hold on. To the night. Alright, buzz number one for today. Kabigay pa lang po natin sa ating dream balita. Sa botong 1350, inaprubahan sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang Senate Bill number 2387 na layong palawigin ang termino ng barangay at sanggunian kabataan or SK officials sa 5 taon. Kung maisabatas ito, mapopostpone ang nakatakdang barangay at SK elections sa November at mauurong sa taong 2028. May ipinasang kaparehong panukala ang Kamara noong nakaraang Linggo. Buzz number 2. Okay, buzz number 2 tayo. House Appropriations approves committee report on 2027 NEP. Inaprubahan ng House Committee on Appropriations ang committee report para sa 2027 National Expenditure Program or NEP matapos ang executive meeting ngayong Lunes, September 14. Ayon kay Senior Vice Chairperson ng committee na si Representative Albert Garcia, magpapatuloy ang Budget Amendments Review Subcommittee sa gitna ng plenary debates na inaasahang magsisimula sa Biyernes o sa Lunes sa susunod na Linggo. Dagdag niya, wala umanong amendments sa current version ng naturang committee report. Buzz number 3 tayo, Dreamcadas. Bagong record low, sumadsad sa panibagong historic low na 62.86 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Lunes, September 14. Again, 62.86 pesos. Buzz number 4.

Nabiktima ng krimen, nabawasan ayon sa survey. Nasa 10% ng pamilyang Pinoy ang nabiktima ng common crimes sa nakalipas na 6 na buwan. Batay sa June 2026 survey ng Social Weather Stations or SWS. Kabilang sa kinukonsiderang common crimes ang pickpocketing, robbery, break-ins, carnapping at physical violence. Mas mababa ito kumpara sa naitalang 12.3% noong Marso. Yan mga Dreamcast, ang ating unang batch ng Dream Buzz. Mamaya ulit, tutok lang dito sa Dream Jams.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
3: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
4: Today's

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. O say maabot gid 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
9: The Municipality of Haro Leyte through Mayor Jassy Tanyala proudly presents the 175th Haro Town Fiesta Celebration Mayor's Night 2026 on September 20, Sunday, 5 p.m. at Real Street along Haro Municipal Hall. Enjoy live performances from the U-Dynamics, Greenpeace, and Crack Thy Sound. And for the main act, get ready for the hitmakers behind Hanggang Kailan and Heaven Knows, Orange and Lemons.

0: your family and friends and celebrate 175 years of Haro Town Fiesta. September 20, 5 p.m. Real Street, Anong Haro Municipal Hall. Hosted by DJs Papi Abicado and Jaja Melon. Admission is free. See you there.
1: Official media partner, 104.7 Dream Radio, Sikat.
2: Philippine Standard Time, it is now 5:58. Narito ang ating Dream Balita. Umakyat na sa 76 ang nasuwi, habang 13 ang nawawala at 43 naman ang naitalang survivor sa insidenteng pagkasunog ng pampasaherong barko na MV June Aster sa karagatan ng Coron, Palawan noong September 9, 2026. Ayon sa opisyal na manifesto, may kabuuang 134 na katao ang sakay ng barko, 117 ang passenger at 17 naman ang crew. Ayon sa Philippine Coast Guard or PCG, nakarecover nitong Sabado ng gabi ang rescue teams ng karagdagang 41 na bangkay na dinala sa pantalan ng Coron. Ang MV June Aster na pagmamay-ari ng Atienza Inter-Island Shipping Lines ay nagmula sa Baseco, Maynila at patungong Coron nang mangyari ang insidente. Patuloy ang search and rescue operations para sa mga nawawala habang isinasagawa rin ang imbestigasyon upang matukoy ang sanhi ng sunog at iba pang detalye ng insidente. Karagdagang balita, nanawagan si Senator Francis Kiko Pangilinan ng mabilis, independyente at masusing imbestigasyon sa sunog sa MV June Aster na ikinasawi ng ilang pasahero at nag-iwan ng mga taong patuloy na hinihintay ang balita tungkol sa kanilang mga mahal sa buhay. Ayon kay Pangilinan, kailangang matukoy ng imbestigasyon ang sanhi ng insidente, mga pagkukulang at mga dapat managot. Gayun din ang mga reformang kailangang ipatupad upang hindi na maulit ang ganitong trahedya. Binigyan din niya na pangunahing pananagutan ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga pasahero sa paglalayag, lalo't halos 190,000 passenger movements ang naitatala ng mga pantalan ng Pilipinas araw-araw. Dapat umanong tiyakin na mga regulatory agency, port authority, ship operator at tripulante na ligtas at karapat-dapat maglayag ang bawat barko. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi, Dream Kada!

May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si baba

104.7 Dream Radio, Sikat, 618, the Philippine Standard Time since day one. Skusta Klee, Flo G. On top of that, Palaisipan, Looney, and Arthur Neri. Back-to-back OPM Power on our program, Dream Jams. And also mga Dream Cutters, eto na ang ating last batch of Dream Buzz for today. Trending na mga balita online at mga headliners today. Buzz number 5 na tayo. Okay, mga Dream Cutters, buzz number 5 for today. Ito naman, no? Dismissed complaint. Ibinasura ng Makati Prosecutor's Office ang illegal detention at assault complaints na inihain ni alias Totoy sa dating o ang dating driver ni Michelle D. Laban sa beauty queen actress Rian Ramos at Samantha Panlilio dahil sa insufficiency of evidence. Sa isang statement, iginit ng Volunteers Against Crime and Corruption na tumutulong kay Totoy na hahamunin nila ang unexpected and highly questionable dismissal. Sinabi naman ni Maggie Abraham Garduque, abogado ni D, na pinatutunayan ng dismissal na bereft of merit ang naturang reklamo. Buzz number 6. Umaasa si Natalie Collins na magsisilbing magandang development opportunity para sa Pilipinas ang 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026 bilang paghahanda para sa World Cup. Ano'y mahalagang pagkakataon ng tournament para subukin ang kanilang sarili kontra sa mahuhusay na kupunan habang patuloy na nagko-compete at nag-i-improve bilang isang team. Naitabla ni Collins ang kanilang unang laban sa torneo kontra Uzbekistan. Okay? Buzz number 7. Alright, kasi kami mayroon. Ito ang pahayag ni Senator Judge Pia Cayetano matapos niyang tanungin si retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotaje Tang kung nakaranas siyang makatanggap ng threats o intimidations. Okay, nagpapatuloy pa rin ang impeachment trial, no? Again, it's day 24 pa lang. Pumasok na sa reklamo tungkol sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Okay? And, okay, so yun lang siguro, yeah, okay. Diyan nagtatapos ang ating Dream Buzz for today. Kaya pagiging updated tayo bukas muli. Dito lamang sa ating Dream Jams. Alas 6:21 na, Dream Cutters, maupay na gabi.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leytonet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leytonet Incorporated. Basta internet, Leytonet!
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, haiba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
5: Today,

0: Dream Radio time. It is now 7:28.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
2: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamot.
4: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8 8803 Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe, Prime ang resulta.

0: Dream Radio time. It is now 7:56.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Municipality of Haro, Leyte through Mayor Jassy Tanyala proudly presents the 175th Haro Town Fiesta Celebration Mayor's Night 2026 on September 20, Sunday, 5 p.m. at Real Street along Haro Municipal Hall. Enjoy live performances from the U-Dynamics, Greenpeace, and Crack Thy Sound. And for the main act, get ready for the hitmakers behind Hanggang Kailan and Heaven Knows, Orange and Lemons.

0: Dream Radio time. It is now 6 o'clock.
1: Dream Radio!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: The Municipality of Haro Leyte through Mayor Jassy Tanyala proudly presents the 175th Haro Town Fiesta Celebration Mayor's Night 2026 on September 20, Sunday, 5 p.m. at Real Street along Haro Municipal Hall. Enjoy live performances from the U-Dynamics, Greenpeace, and Crack Thy Sound. And for the main act, get ready for the hitmakers behind Hanggang Kailan and Heaven Knows, Orange and Lemon.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Agarun. Haagarun, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
3: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Larang paalala, ang iBerry ay hindi

0: Dream Radio time. It is now 7:28.
1: Dream Radio!
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet!
5: Ahoy! Kidney Care Time!
6: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yud ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Today's

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba kaha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
3: Ako si Anna, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
4: Bili, di ko kaklaro, bista layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
5: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
6: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
7: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
8: Stop right there!
7: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaliklawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.